Si pe mi bali, bisika bozali, bino ba ebanso, bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe. Tozali ne sengo mingi, ko yamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu. Ya solo ko kumisa nzambe pesa rasai na mitema. Mpe e petia kamili mona biso pepele na kati ya motema nzambe. Ko kumisa nzambe. Na lo sambo, ezali lokola ma papu mi balé andeke comme ma biso likolo ti na mozindo motema nzambe. Na lo bien, Yesu na biso nzambe na biso za kitoko makasi. Yango na zoyoka, o yo zoloba, na onga na zoloba. Monoko yo zoloba, azoyo kango. Po lo yembo, eza monoko nzambe, o ayo karape alobaka. Yangana na osengano telema kumisa nzambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me nzambe azaka moko tata na biso banso yangana nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembelai pe ebongolaka mokili mbongola mokili pe abomo ina biso eyaka na ndenge biso to kumisa nzambe yangana osengana yo bisiko zali Telema, beta maboko, kumisa nzambe no, tatola ye. Alléluia!